0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Te fa tano fa tu le mano sa mo lo fa fonga ta po mai mau te malau ni tu na ta lo fa lama ma no le sei fo manuia. O si mai no le fa fonga i telefoni o le astofi a se fa yoni lo a felo se fulono a le lima te o le tasi pi ai PMN i au te o roa. O lo su su ina nei se vainga ma lo si se fo fonga i lave a ele au le moana pasifika e ale le si iti atu i Hawaii. Le nei fua fuanga lo te ita ia sia li milionea mai Los Angeles lo ia iona tupu anga Pasifika mana onga Foile Universite o Stanford. Na fa ai uina le vai tau po le season ale moana Pasifika le fa ingol vese tunu te anei le la tau manu malo i le Brumbies o lo popole ele to tele a tonu le ta alonga mulimuli lea le kalapu. Pei tae na faalia si scientist o le Universite o Canterbury e faapea, o le ngalu lue faatasi o New Zealand maatune o le Pasifika e ala i fainga faavao malo, e mafaye o na lavea ile lumana o le au o le moana Pasifika ile tau vanga ali Super Rugby. O lo ofse o taine le minister le wa i fafo le afio nga vavasa mana yo Winston Peters ma ta itai o Samoa, tonga faapea pule ngon lakapi, ina ia tuu faatasi in tau mafainga tau fia ile moana Pasifika i tutono ali tau vanga. Wa faino fo ile polo fesa lango lango ya Steven Rotuva e ma faia ni usila no mulu muli ta i pe sile atu fo i ilo le faata ita inga Australia e ale le fao nga ino fso sani tau tupe e faata unu wai moe mitinga tau ta alonga a tunu o le Pasifika. Sa mtuwa fia fia le tu stala, tu siata mas polo fesa ina wa tau lau alona faa moe moe wa mawalo na tike rio le faa fo mai, doctorate, imta upi tau itangata lau ele ele po indigenous, ulo faa moe moe fso sonia itangata sa mo alo au mau ya tunu ifafo. Ufa alava au Dr. Helen tau au Felisi, sa tu usia ina na tu usia valu wa umo na lomi ya ina, ulo ufa amanatuwa ile ngana sa moe lona vaya solenei, ile anganuu, maanga ifanua. Ola ne su enga fa fo mai u fa ingo ina ole pui pui ngo me sina sa mo lo fa malo si awa i tanga te sa mo ina isu isu ele nga ngana e ale tu su singa ma wa ole fa tu funganga ma fa mtola ina tala fa sol pito na fa ali fo ye doctor Felicia tanga te sili na mamanu ina lona so i fua ole ne tama u maliu fa pia lona fa ya onga ta wanga nu Na faa manui aina se alo sa mo sa ave mo mo te ori sine imu po le fire commander ili faa ilonga ta waloa ole New Zealand Order of Merit ili faa ilonga ina ole aso so ifu ole tupu peritania lana au au nanga ili vaa engo tine yafi mfaa lwana mfaa fose ya New Zealand po le fens. Na tofia le ota paunga esi tone paunga ili sine imu ili tasiva malutasi matau tuwae mo le tolis fulua tau sanga ya ukilani masi iti ailo ni tuulanga ili ave mta sini ole station officer. Na tofi ya fwoi mata ita ole tu malo ili luwa fisulu lima po le area commander ma avia fwoi mata ita ili ofisa fuofanga faale malo po le national operations commander. Ta muli mawina ili ota le tele faale vareve matu ya na mali ili weta ngata pasifika yafi ay mese lawa tamaiti makta ngata matutua. Ole ala lea na iya faatu ina ili afi pasifika li tausanga ili wafi malitonu faala wilu ali saonga le muu ma yafi ingangana le pasifika. Masi itia le faa fa ingaru yunga ino takata Pasifika ito tonu ole fens. Malango lango imara marama anga faa le anganu ito tonu ole au au nanga tine yafi. O faa ilo isa minsta al maalo ni suinga ole aave ese aya ya tatawa sui ele ifilifilia ipa aloto ito tonu komiti ya fono faa itu maalo. Ole mea moni leo lo umane na oi takata tutongi la fonga. Wa sui ele maalo ni tu la fono ina ya taofia ifono faa itu maalo. Mali tofia ina o sui ele ipa alotaina. E awhia i masui o iwi, e awhia masui e pālota i te tono komiti. Na whaeloa e Simon Ross, o le tele manatu whaaria mai tangata tongi la fonga, o lo o mālosi o latu tali tonunga le mta opu, ma o le whainga o lo i ainei, e le o se whainga wha a demokrasi. Na whaaria ailo na le fia fia, i le toili li wina po le teo te wina le mālo le tū la fono, ina ua mai ala whaaiunga le komiti fulifilia, na le tali aile wha atalo noina, o tangata lau tele. Ma le tala whaaiu. Na whaalia le mana o le ministawa o nga esi itia le tutongi mo tangata whai ngā duenga po traders o lo o ngā lulue ya o nga monifa ya o nga ele i aini tusipasi. Na whaailo e Erika Stanford o tangata whai ngā duenga po to maasani o lo o tā mau le mawaina o tutongi mawalunga o whai ya o nga pe a whaia le aini whaailo nga whaafai ya o nga. na ta wo fo el ministale fi tal no ino ne mi ta upu male yuni afa ya onga mo onga ma wo lunga po le PPTA pe ta e wo fa ilo mai le yuni o le fa ya onga o se nga duenga fa apito lea e te tau i fa ya onga ona yai tu si pasi tala fe ngai Sa mo telefona o le nei aso manu ia tele lau tampua inga, inga pulea i maria makele te tuu, so i fua.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo la mali aho e ki pia mo lele ka nga Tonga ko ta nga yo ngongo ni me Pacific Media Network. Hange o tu fa nga mali e pia ka ha o mo ana Pacifica. E nga ka ta ha una hiki ni ma ke to ko ni. O ku ka wa e ka ta ha i Hawaii i hono tala tala noa i ai ka ha o mo ana. Ko e to ta ha ana ka ta ha lau miliona ko ni o na i LA. Pia oku i ai hono konga ki he Pasifiki, ai anane ako i he University Stanford. Kua osi foke a whaha i tau wa inga ai moana, ai ana anau mālohi ai i he enau tau whaka osi ko i abe moe Brumbies. Pia na i ai e manawa si i ai toko lahi, ko e tau whaka osi i a ai moana. Nai lava foke whemea aki a minister ki muli anu usilani Winston Peters, pia moe pale he mia o tonga, pia moha amoa, pe he foki ki he kautaki ko ia i he akapulu, whekau aki pia moe moana ke kei hoko hoko atu pē. Oku kei lahi pe foki ahono poupou i oe timi ko ia moana Pasifika, ke kei hoko hoko atu pē i he Super Rugby. Ko mahino pe foki atu unga ko ia oku i ai ai kautahana anau whakalele mai ai moana PMA, ko uhi ko si si i ai vi whakapaa ngā. Kai kehe, oku kei hoko hoko atu pea ngāhi tala noa koe ni, pea e toki mahi noa ie ka hau oi moana ka oku iaia ngāhi whaka ilonga lelei e kei hoko atu pe. Oku amanaki ke liliu e he pule anga ai lao ko ia ki he mawhai oi ko sirio, ke nau whiri ha whakafofonga ke me mipa i he e nau ko miti. Ko e lao koe ni e ta ofia i he ko sirio ke nau whiri ha taha, na e ikai ke whiri i he me mipa oi poate whakakolo, o hange koe whiri mai oi whakafofonga me he iwi, pe ha taha pē na ikai ke kau i he whiri ki he kōsiri o whakakolo. Whakatatau ke minista e ngāhi pule anga whakakolo, ko e whakatu ueni mi he kau totongi tuku hau kele kele i he ngāhi pule anga whakakolo. Kua whakahau atu foki e he kau totongi tuku hau ho nau le o pe amo e nau hoha a ki he minista Simon Watts. Nāne pe foki e uesi alahi heni ai ngāhi ko miti ai kōsiri o. I e taimi tatau o kiai pe foke ni ihia i kai ke nao tui tatau pe amoe lao ko ia o ku fukotu atu e he pule anga ke whakapāsi. Ko tūtu ni e he Employment Relations Authority, ki e taha ngai kau taha o nao whakahoko a hono tokanga i kina, pe ngā au e whakasansani i o hakonga kere kere o tatau pe i hono tauhi, kosi mo teu teu i ke matamata lelei, ke nao totongi huhu i hapa anga lao mano, ki ha taha e kau ngā aue me hea whanua muri. Ko e kau taha ni foki o ilo aia ko e Auckland City Lawn, aia o whakamalu malu i Seven Solutions Limited. Ko e mamahi i foki ko e taha ngā aue ia me initia, aia nane kamata ngā aue ki e kau taha ni i he tau e taha. Na e whakahua tu e mamahi e ne lao ngā ko e uhi ko hapa anga na ne totongi, whakafou i he kakai ki he kehepe whakatatau ki whakainohino ai pule ko ia o e Auckland City Lawn, Kamal Cheat Singh. I he whakatotolo na e whakahoko e he pule o e waa ki he leipa, me i he pule anga ke Triona Ikenasio. Na ne pehe o ku lahi au pito e hoko e ngahi pā usi i koe ni, i he ngahi ngā oe anga tata o te fito ki ni ihi, o ku nau o si tu ulawe ango fua pe he anga oe no fō pia mo e tu unga whakapa anga. Ko mau foki e he kau mau mawhai e ngahi whakamu o ni pau, ko e pa anga ko ia na e totongi e tangata ngā oe koe ni, ko e uhi ke kei whakafo ou e kau taha e ne visa ngā oe pia mo kei mau haane ngā oe. O ku whakamea pango ia fokia i ke nasio i e hoko ai mea koe ni, ki a taha kua hiki whanua mai koe kumi mo ui ke whanuani ke toi pā usi pehei. Kua tūtu uni ai ki he kau taha Auckland City Lawn, pia mo e nau pule ka mao cheat sink, ke nau totongi ai mei mei pa anga e whāmano ni maafe ki he mamahi. Me he sipoti kua ulungi ai All White i he na whetaulaki pia mo e timi haiti he ahoni, i he taha e nau ngāhi wa inga whakamāmā whanaka koe te teu ko ia ki he ipu a māmani i he soka. Nā e mālohia haiti a ki e whā ki e noa ai All White. Ko e wainga whaka osi ko ia ai All White ki mua i he FIFA World Cup, te nau whetaulaki ai pia mo e whika whā ko ia i māmani, timi a ingilani i he pongi pongi sāpa te. Ko e ngata anga ia i ngāhi o ngongo ki e aho ni, ko au lintā o tolo se pasi, mou me a.

0: Fo malia na uma upu ol pesel na ol tasio kavau by the late Sulibeta Kureni. Ia pese wa uma upu se mal tan to time lima minutes and tell it to la founding alutani to la fa on as so le mal tan to tala fouling and samo to benaina in a fionga ya inga maria market to ia mo la fa fo anga ire ne fo fiafi ia on fa so fo la ipe mai ai al tan to news portal to tala fouling and samo se atu la ia inisi fo ibang al tato por klambe ala fo i inisi por klambe sa awel tato por klambe piemen sa mo ili so e moli mawina e le tala ala ia al tato unite po le bilingual units Samoa bilingual units o Mangere Bridge school primary school ya lesa wa ita to proclame isa si yo to fa fo fo ila ile sa uno anga le fion al tma tai pule fta ya yo ainga Bernice Matautia ya ile fa to fa la inga e mese ya le moi mitinga ina ia tala lo ia ia le tato unite ia po le tato vasenga Samoa a matatu lava ile ia wananga ile ia 8 ia la to vasenga ia lea sa awai le tato po kalamele so ia taimi ona faafonga la ia le sa unuanga le fionga tamai taipule ia manisi vaenga o le tato faamoemole na ile ne fu ia fiafi ia ai se i kakua ngai pe faafiafianga ai fengai mal tatu what's new ya on na for to my on picky my ya tatu walon fa now mentua to my chief fa pena with tonu tatu ta vale masa fa fo my ya lo fo fa now ya my se fo na tatu matua tanga ya ne fu spa ona yo to walo ya fa ya fu spa u tatu fo tuang masani el tatu pol glami ina ya isa ngale mu ya lo fa now ya a mai se fu tatu of ta vale fa ya tatu fu spa u na ngai telefo el tu pe al wes la uli mas puka la ko alu fu ngas la uli mas puka la yo o isi fu te mi ngalo ya ta ita must that meet you know it happened it has happened to me so I'm sharing te lo fa ya o to o ne tu pe ya o to make sure you you fasten the buckle up the seat belt of your young young ones especially the children if you've just picked up the kids from school yeah make sure you buckle the seat belt ah tamaiti ah five foot pau yeah I o to wanga i mo to foi malawa yeah me masani when you get home la me fai ka u wa fai sina malo longa ah fai sina short nap yeah e ala e lo fai fai sau fe au ah fai sau sau sau fe au fale e vai o fa ngole le sa timu le so fa pe su avil tanga me yeah on all that responsibilities e I will be responsible ta to tamiti pe atu atu ya le on and what to fight for le se fe au ma vai ta to la va on oi no o le so ne le sa fa ta we lang nu uma ngan sa mo lo no wingo te lo ta tu sa fa on ai na ta to lava lava ho ia la isa mo a pulitasi matanto e faitanga i matanto o tino la aloha sa mo a ya malo a fa pela na o man fa nga a vela tanga me ya ele ta wa o ia fo ia ia al tanto ne mat pia le mana ia mal malo le tanto tnu ya na o si le fiel tanto tnu me to ne fai a tanto nga i tanto pese le mai a ia no fa fonga la i tanto talafo o tapena ina ele fionga ya inga maria market tu mala fa fu anga ele ne fia o malo ma to tala no tu lola e mal sunga ya pen se fa mala mala ma mai la pen il tatu paketile ale tu no ule sa to a mana na fa ilo mai le malo vasolente ni we would like to know more about the budget so Ben, as a student from the University of Auckland, will share with us what he knows about this, the budget 2026 2026-2027.
1: Joy fa tano fa tu le mano sa mo lo fa fonga tapo e mai mau te malau ni tu na ta lo fa lama ma lo le sei fo manuia Uti mai nole faa fonga in telefonia le astofi asa faa yoni wafe luas fuluono ale lima te olutasi PIPMN ya Aotearoa. Olo osu osu aina neye se vaenga malosi se fuafuanga ilave a yele awa le moana Pasifika e ala le CET atu I Hawaii. Ole nei fuafuanga lo ta ita ia se ali milionea mai Los Angeles olo iai ona tupuanga Pasifika mana onga foile universite o Stanford. Fa ai win al vai tau pole season al mona pacific fa ingol vaso tin te nei le na to manu malo le brambis o lo popole le to tele a to no ta longa muli muli le ale kalapu pe ta ina fa ali as scientist le investi o canterbury fa bem o le ngalu le fa atasio new zealand ma tu no le pacific ai ale fa inga fa va o malo e ma fa ye ona la vea ile no mana ile au le moana pacific ile tau vanga al super rugby Olo se o ta inele ministar wa I fafo le a fionga wa wasa ma na yo Winston Peters ma ta itai o Samoa, tonga fa apea pulenga le lakapi, ne ya tu ufa ati siin tau mafainga tau fi ele moana Pasifika I tutono le tau wanga. Wa fa ino fo ele polo ofesa lango lango ya Stephen Ratuva, e mafaya ni usila no mulimuli tai pe sile atu foi, ilo le fa ata itainga Australia, e ale le fa onga ino fse o sani tau tope, e fa ata unu uai moe mitinga tau ta alonga, a tunu o le Pasifika. Samitua fia fia le tu sitala, tu siata mas polo ofesa ina o tau lau alona faa moe moe, wa mawa alona tikeri o le faa fo mai, doctorate, imta upi tau I tangata lau ele ele po indigenous, o lo faa moe moe fio sonia I tangata sa moa lo au mau ya tunu I fafo. O faa lava au Dr. Helen tau au Felisi, sa tu usia ina na tu usia valua o mona lo miaina, lo o faa manatu waile ngana sa moe lo na vae aso le nei, ile anga nuu, maanga I fanua. O lana su esu enga faa fo mai o faa ingo ina o le pui pui ngo mea sina sa moa, lo o faa malo si awa I tangata sa moa ina yesu esu ele ngana, e ale tu isu singa mawaa, o le faa tufunganga, ma le faa mtolaina o tala faa solpito. Na faalia fo ye Dr. Felisi o tangata sili na mamanuina lona toifua o lona tama wa maliu fa apea lona fa ya onga ta wanganu. Na fa manuia ina se alo sa mo sa ave mo mo ta ite otine imu po le fire commander ili fa ilonga ta waloa o le New Zealand Order of Merit ili fa ilonga ina o le aso soifua le tupu peritania na au au nanga le vaenga otine yafi mfa alwana mfa fose ya New Zealand po le fence. Na tofia le ota paunga esi tone paunga e tine imu li tasiva malutasi ma tau tuwai mo li tolis fo lua tau sanga I au kilani ma si iti ailo ni tuulanga le avia ma taita isi ini o le station officer. Na tofia fo ima taita o le tuumalo le lua avis fulu lima po le area commander ma avia fo ima taita ele ofisa fo fanga fa ale malo po le national operations commander. Ta mwini mawina ili ota le tele ufaklewelewe matu ya na marili wei tangata Pasifika yafi ay maise lawe tamaiti makitangata matutua. Ole ala leane iyo faktu ina ili yafi Pasifika li tausanga luafi malitonu faala wilu ali saonga le muu ma yafi ingangana ale Pasifika. Masi itia le faafa ingari nga ino tangata Pasifika itutonu ale fence malango lango imala marmaanga faale angano itutonu ole au au nanga tine yafi. O fa ilo se min stal ma lo le swinga le ave se aya ya te tau o sui ele I filfili e pa lo te tono komiti a fono fa itu ma lo o le mea moni le o lo mane na oi tanga te tongi la fonga. O sui ele ma lo le tu la fono ina e tau fia I fono fa itu ma lo ma le tau fia ina o sui ele I pa lo taina e au fia I ma sui o iwi e ave ma sui e pa lo te tono komiti. Na fa ilo e Simon Ross O le tele manatu faalia mai tangata tongi la fonga, o lo maa losi o latu talitonunga le mta upu, ma le fainga o lo iai nei, ele o se fainga faa demokrasi. Na faalia ailo na le fia fia, ile toi li liwina po le teo teo wina le maa loli tu la fono, ina ua mai ele faa iunga le komiti filifilia, na le tali aile faa talinoina o tangata la utele. Ma le tala faa iunga, Na faalia li mana al ministara onga yesi itia li tutongi mo tangata fai nga duenga po traders o lo nga lulue ya onga monifa ya onga ele iya ni tuspasi. Na faalua Erika Stanford o tangata fai nga duenga po Tomasani o lo ta mau le mawaino tutongi mawalunga o fai ya onga pe a fai ele aini faalonga fa fai ya onga. Na ta ufo ili ministara li fia talinwa ino ni imi ta upu male yuni a fai ya onga mua onga mawalunga po le PPTA Pei tae wo faa ilua mai ele yoni, o le faa ya onga, o se ngā duenga faa pitoa lea, e te tau I faa ya onga, o na yei tu si pasi tala fea ngai. Tamo telefona o lenei aso manu ia tele lau tampua inga inga pulea i Maria Makelita tuu.
2: Soifua. Ua iai se tala fia fia mo a inga Samoa o loo fia fausia la tau fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele i Samoa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i Mangele. E mawhai ona oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki e loa inga i Samoa mai la lao le Bluebird i apia vai tele po sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga pala au nei loa le olua tasi lima ono tolu tolu fafa. O le emaili info@tlmarketing.co .nz.
3: O fea te lua o iai.
4: Mateo, e awele sui sui ngā tau fale a mā aroha. O umana fai lau siaki.
3: Le ai, o le mā le nei, e lai titi tele.
5: E le au toi fa pē nā mā, o pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu vanu. O oi le nā, ma oi fo i pā.
6: O le tau sanga a mata mo le sui sui ngā wada kā nesa, o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga, o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau sui sui ngā. E ta ilu o tau sanga ma fai, se i ato lau fito se fulu male lima tau sanga.
4: Pā mole mole, fai moi mātou.
5: O le a lafo mai i le meli.
7: O se pūlenga e mau i anga i whanua tau Pasifika. E ngā lulue ai mau tangata e peio oe. E fso soani i atu moto al Pasifika, a wā se lumana i manuia. Le stala mo se avanoa mānaia. E mau avanoa whaingaluenga i le Navy, Army, pole Air Force Careers.

0: ngan Samoa. Ia o taua na o tatu ngan Samoa, tatu te mita mitai. Wala nga, al pawala me e mo i lava e isi vai nga fwile i lava artifacts o tatu mamanu, ma tatu pa e, ia ma tatu me taulima. Ai pe ala ngana ai o le ki le i vai nga umalava. Vai me fai ana e mata mata, we've got a spoon. Fatai te inga la, for example, we've got a spoon in Samoa, e tatu spoon in Samoa, hule ni si, le asu, ai le ma fainga ilo angol spoon Samoa, se vanga na oe ile, se upu, e fao nga ina, e ole upu la ilo ai, the spoon, se vanga, wa se vanga na la, ule isem ngana, yo kaku aru of a sign language, you know, me, no no walangan melanna fa pela fa te inga la me fenga ol wenga la le fa nga tulula le atu fo ile le ale ale to ale fo ne to funga ta ta ta na fa ile e tuluma le e tuluma na fo ile le lo ye ia mo meo tuluma na lo ye ia mo meo mo meo ngila fo ifa nga ele mo au ole au ya kamalanga ese ese umai no fa ta ta ingala ale ingi ngo me ai ka kele lo ingo me ai fa nga le tanga ta ta ya ale ai la mena ya no no ingo una ni me fingal we nga lingi ngo ya al nale fa usi me ingo ma fa we i le ta tu ngana ya le tel le o ta tu ma manu ese ese ya le nga tai le o vai nga ese ese so i fuanga yo fu na i fainu mela wa le ta tu ngana no no wingal ta tu lo nga le se lau sfu do no miliona e fa per ka ngi e fa pe wa le ta sta si yo no me pe nga ta si do to fa o ta tu ngana ye ta tu ti lo ese ese fa pe ni ale ai ka fa nga upalang no no winga la ta tu fa nga ina le nga na fa per ta ni ta i mi uma ya fa ta i le tu ile ngan sa mo ya lo te to telefo telo ta to tu fa nga ina to no ne ni sila ya ai fa pe na fo i e la lang ya to lo ta mi ta mi ta ya ngan sa mo ni benjamin la so va i telo ta mo fo le le i fa fo le la si me ki lo ngi o iska o le pe a e ke i lo ar sa mo o le pe a e i lo ai a e ka sa ka kaua ni
1: Yeah,
0: oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Carl Vassel la pe. Ya malo, malo fa tsai tatu anga il pesel RSA band. Ya tele ya sami. Ya foi mai fa wa hu izan tatu ba ngal por klame lus fut fitu minute tele tu la fa oni ngalo le afa de tula ni mata tu tala no ai le sunga ya Mr. Tele Mabe. Ah, Jerry Tele Mabe. Se tatu tama ni or tatu tu no fa wina mai ma se fa longa ma ulunga fa la onga. The Masters of Education. Yes, if I saw Will Sunga and Mr. Televavel, Afri Tula, Limal Tatu, Ala Leo, I want to go. If you're tuning in, and if you're viewing us or you're watching us on Facebook page, if you have forgotten that we've got a new frequency, our new frequency, or the Tasi O Lua 102.2 FM. We're now using FM. AM. Alo fa ngar ka ko FI. Wa ap market ka ko. Wa FM le me a o fa nga ingal frequency modulation system or a network. Ah gamala le FM ya ki ya. E on la gwa ngi ka ro lo winin kongi. But frequency changes, the number of the frequency changes in various towns. But for Auckland alone it's 102.2. 102.2. Ya pe fa pe on fa ko ai ke o ki ko lauli ki o le ola ile lima tortas no e kangole kong iwa fo le lauli ki o mitani o le akal le ki o ya le le o le ki o hey au au au le o va mana tu ti ati o tau o le fa nga i o tatu le ti o le fa nga i o tasi o do tasi mal do fa mo le tatu wala le o tatu nga i tatu pese la rze band o pese le ia ya onna tatu tala me fa sorole nisi wa ngal por klamel ne fiafi
2: listening to PMN Samoa.

0: Ilo ya ma ma tu pa la tu lo la ba. Ya ai le na o le mai la tei le. Ya o fai su mi wa. Ya le a i pe na to le mai te nga te to no te ni ki. Ya ma wa a fai wa to to le mai no wa. O ye u mai ka le si a fo i to no le u nei. Ya o pa pe na mi fa tu pu bi le ano no i te nga ta. Sa mo i to ni ta to to no. Ola o make wala tarata te po i a i tuku langa o le fitu le vanu a pe tu langa o tupu langa o lo ni mo te patase le wa ata ua lo o tato. I e ta wa ati a toi mai ki piki lu tu a oile e ta o pal krufa ma tu langa ka pena. Ia ma le whanga o langa te tu o le menine.
1: Malo, malo, whaftai. Oi, ia a ele o lea lai mai ta watu o a mata o na whaatupula ia a mai se foi. Ia o lo lau ele ele o lo i ele universite ta uta ua lea o tako.
0: O le tasi tasi le vaena to to le menino.
1: Nira.
0: A wa o lo papena o na a i mai o to walo ma whanau o lo i le botu i matu. Ia i universite i lalu ne. Tamato ngā lurua era rene un tase o tamari i poi o loutou te tio peo re a tionga i ato pilau.
1: Ia
0: o mori mauto pilau poi le vaenga. A whape pei kawina to o tene o tangata o tamaiti a onga mai tā moa e anga i mai New Zealand e au Kilani, Wellington e ma o tate. O le tene o teimi e to te le te mati e o mai i o tako i lo au ki langi ma Wellington e. Ia ona lea o pia i leo te mati ki whanau la va tato u ia lo i tono Wellington e ma au ki langi. Ia o lea va e ngai lea te mati te mia leo a matana te oa i te mati. Ia ai tonu ai o maka upu mo mea fa pena o lo sa i di mi e te mati e pia o a uma. Ia mole anga i luma i papsili
1: ilau a to to malo malo faftai ole o manino tu langa le ya e ma se foi fa fonga le tu no ya wala usina fia ya le tasi foi university
0: ya
1: a wala uta window fa now ya o fa tupula ia e pia le foi no meo tato walo ma fa now ile ngata mo sa mo a mo le pacifica ya o malanga tu ya e la wele ele o tani tini Five Taylor of Younger, ya olesa eta, ua, ya ola of Younger for you, se te fono, ya fono fau fau tua, nito tono tanitini. Ole for you fa ilo, le lo, tau sanga, la o nanga. Ya la of Younger, utu valle visili, never hang on a thief.
0: Ya
1: etele fono fau fau tua, to tono, New Zealand, how to your name. E tau ono o fola le fala le vaenga le. Tau ono, ya me se foil fa funga nisi male, mai mua mai le tuno. Ya ole aso fina ngano, ya ofea na amata me hai, ya fono fau fau tua. Ya i me se foil au fion.
0: Paptai le, ua tok pa mai le nima ua fe ngato loa in i ma tau sa amata ina ya le vaenga. Fono fau tua amata e mai au kilani.
1: Manero.
0: Mai ai au kilani o to ina ai au kilani sa yei la to wanga o le siunga ya gale ka urukto. Ya sola go o nilwa sa ai au kilani pata si ai ma le faletua le wa o faletua le le piunga le faletua ya le inaki po ile wa ile ile tuya ana ile la piunga ya kimbina ni pano. Ah, o i lātou ia, ma mātou, ma i lātou o tai i Wellington e, ia le fionga po i a pamasanga o puni le, puni po i le mai pan lātai. O i lātou la ne, tā lātou pa poto poto ina mea. O nā matau nā ngā solo te mātou. Ah, mātou ne au ki rani lawa na mātou me le, tō tō manino. O le vala na aru tau tanga. A fai fote tala fa sol pito o ia vae.
1: Mani.
0: A fai le fono i Aukilani, fai le fono i Wellingtone, fai le fono i Pamatson North, fai le fono i Karaistete, fai le fono i Dunedin, fai le fono i Makako.
1: Mani.
0: O fono la ina o le tata tia e nei, i le teimi ni nei. O na rua i a rua i nea. Ua fai lani i fōlaunga tate o tamama tua.

Tawalunga atu ya tatu, ototonga ya tatu, taalunga na ivaengo la fiafi, pei ona sirifia ya tatu watunuu. Ya nisi foyo tapen penanga, o alo tamafusu wa tatu watunuu isa moa. Wafaa ilo mai, sepepa wafaa matalanga, ili tatu asosi wale afusu wa Samoa, independent boxing, boxing Samoa, IBS, ya male fionga ya to le tai, faumu ina teve tua, o tapenanga, mole fight for independence 64. Le ngole na ufata onto ya wale taalonga ya pole fusuanga le ole a amatalia ile aso faraile le aso le a tayao aso limo yuni fatino ile malae ya ile NUS gym ya pia e to tolu ya ilato ole a fina wina ya le ata mulsanga o ole fusuanga le nei le ufata onto mai o alo tamafana usamoa ai mesei tamata alo mai fiti Historic Samoa versus Fiji Boxing Showdown. Il fa moe moe na, ya pe ona fa ai loa mai. Ole cruiserweight, ole taimi mua mua, ole a ta alo ai lea alo Samoa, ele au panga ole cruiserweight, ole sunga ya Jolando ta ala, ole a ta alo lea male sunga ya Saini Valati Ratu, mai e Fiji. Ya, vinaka vakalevu, eh? Ya, maalo le finau, ya awa fo ile tam fingalea ya manuia o faiva ile sunga ya tolando taala o se taimi mo moa taimi mo moa ole a sol sol ja poleni fo i mole a upanga light heavyweight professional debut ole se sunga ya sali wafi yoane mai le afionga sa tole pai le savai ole a taalo mal sunga ya elisio a natai vilau nati vilau mai fiti o tato a upanga la nei o fa ailo mai taimi mua mua o le a ta aloi e folinga mai e valu ni fusi o le a fina finau iei le tamu sanga le nei ia o le va lea o au ta alo a tatou i Samoa ia mai se foi au ta alo mai fiti a o le ngoa fa e ngoa ina e le nei tamu sanga o le fight for independence onos fumalfa o lono winga fusu molo tuto tasi le onos fumalfa o tau sanga pei ona faa lau iloa ya mafaa manatuina ito tonu ole tato watunu. Ole fo iye faa ilo mai o ya inisio alo tama itai ole atali umai fo iye ta alo ilea lavapo. Fonga mai ole so ole tayao na le lasa faa tino ai le weyen ya polifunga pauna ya ole alawa matan tapena loa ya awali tapenanga lea mo le aswa tayao. Ya, tawi manufa moe moenga alo fusu o le tatu o tunu ya pei ona faailo mai o loo taita ia lava ma faya o ngaina ele fionga ya to le tai fionga le famuina te vetua ya alo fusu o le tatu o tunu ya pei foi ona fina fina wai le mai ai o nisi o tamu sanga mantua foi in sinifia ya ele taita inga le fionga ya to le tai o alo matam faa naune o le tatu o tunu ele ima mao tuneia na siampini mai ai ele Youth World Boxing lea sa maua ia tātou pine aulo oile pine aulo le Youth World Boxing Cup lena ia a mesele tātou pine apa mea se e mai fo ile lesi se fulu lua o tātou pine aulo ili tātou musanga talu e nei mo le Pacific Nations Cup ia male fitu o tātou pine apa siliva ia sa unua le fionga ia tōle tai ia wa mahe ata pina pina le lei lona tātou tununga wa mahe ata pina alo matam whanau o le tātou tunu ia awa le alo atu wha angatama mole aswa tai au mana tuane la utapo inga sa moa ia nisi nei o alo fusu o le tātou tunu ia lea ua fawfaw mai awa lava le wha unga ina o le tāleni ia mawha awa wina ia awa le anga iatu le lumanai wa tatu talunga le na ne ua lua minute o te anele tu lais fulu wa alfa sausangwa tatu tunu ia awa fu tatu maftanga ile ne fiafi.

Lea fia fi o po lea fi le savai le nei vai ngole fia fi ia pe ona ia i fo ile tato ma futanga ia au tato ye be ile fasu sunga le tato tunu le o fitu minute un te ai nei le tulai se fulu au nisi vai nga tau no failo a wale si fia tato tunu o mana tu foi o lo ia ia le vanoa mo le tato ta mo le tato tau vanga fo taimi o lo a nga ile taimi nei mana tua o lo video Pe ona sisila ane tatou tunu i lunga o penga ta whailangi Nunga ole tatou PMN Samoa Na ua amatau na ngai atu lunga videos fo i a tatou fo taimi Ya whamalu lu fo i nisio la tunu u pe a whai ua tuai o na maua A o tau ala ata pe on whai lo mai A ua le popole Tu sa o mai ya matou tau ma whai atu Laula wina ya tō laula wina ya pe fo i ona matou whai loa Ya le wha moe moe ole tau vanga fo taimi Male tau vanga solo ile aso sa aso fitu o uni fa alawi loai ila to wa manu malo manatua o le tawanga for time pe on sisilane nisio o videos na wa ma, mai on tu inatu what it feel that to know ta pena le lei ta pena le lei fa nga ile ta to pese fo ile lea. Ya pe ona fa ilo atu inisio tato video na o ilunga a fa ona tele imaua ya le pesel nae fa nga ina i tato tau vanga video ya le la utam fa ito fa ilo atu wale fo fa funga le atu no a o tato fa ilunga tato fa ilunga te tau ona sila fia fa ilunga mo mua mo le e tele ana likes ma na share ya pole engagement fo ilana video ilana ala ata ya mantua ya pa o au kanga ioe ia o nga tasi au tanga ma le pese o le pit mata alia fia fia ia e maua le leil pa alasi o le pa o ia e mas e paua o le laua lunga le fa moe moe lo video o le fia fia ia maua lo fia fia wa ele aise au nga fia ko fa ia i lima ngei ma ulu ngei ma maka ngei pe a le maua lo fia fia ia e fia fia lo video na e fai i fa pena foi no fia fia ila au mata mata ia ma omi omi aku si ala tau fatu mumu ia po se like foi lea ia e maua ai lau failonga o le failonga mua mua mo le tatou fua taimi tolu se lau tala prezi kaat Praise the card. Yeah, message for the tattoo whipu. Be on to my mom. I'll tell Sangana today. Yeah, and some pinny for you say, tamai tai my samoa. Ili tattoo whipu. Tulanga lua, maua, le lua selautala. Praise the card. Yeah, ete ole praise the card. Yeah, emma for you know if I'm going to so se fale lua. So se fale lua. Ito tonu New Zealand. Hey, tulanga tolu, ole a maua, le selautala. Praise the card. Yeah, be on no matu failo atu. I moila tola o lo tau va mai le tato o tunu i Samoa. O failonga la nei mo tato, ia mantua ele va pe wa ole ole failonga tau se lau tala ole tau se lau tala le a nisila. Ai mo Samoa, a fai na naite fa funga mele fia fili nei. Ole champini ole tato fua taimi, a fai na naite au mai o wale mai alo swafa me se foi ia fioanga e te manu malo i le fase lau lima se fulu tala ia o le talofa vauta i Frankie o e tai natu ia lau failonga e faonga i le fale o loa Frankie lono wingo oh ko fase fulu kala fase lau lima se fulu kala a le talofa vauta ia Frankie ma wale pusa moa wangau se lau something se ange foi inisio o loa ia mawai foi ia tamuftanga si a toa ia vevai te lea au ala ke pole fasisila tu da to tunu au ale pole se metas o lea e va vai atu mau ala ke ka ko mau ala ke ka ko ia au fo il ta tu ta musanga po ole ta vanga fo taimi o lo fanga solo de minik tu longa lua mau le fa ilonga tolu se lau tala ta lo fa vauta ile fa lo Frankie Felava e latane ia te oi. I le failunga tolu, maua lau se lau lima se funu tala, ta alofa vauta e fao ngā i le faile oloa Frankie. Oh, ka, ke ofo, ke i aruko wai ngā aruko whaku. Aua ngai whaise mea i le whaifi, whaikalia mo wano ke ai o ia Frankie o sawe lola ia le kako whare. Ia, leisi vaenga wansi fia le tatu o tunuu o le tatu tauvanga solo.
tau vanga solo ona o le hawhi fi o ujujil tatu taimi o le tatu porkalame o lo te tala le hawa noa tu sa o ina mai lau solo tu sa o ina mai lau solo e le tatu PMN Samoa Facebook page ia a faifu e te sila fia ia le aufenga halwenga le tatu PMN Samoa ia lafo sa o mai le aufenga halwenga ia a wā le tatu tau vanga o le tau vanga solo O le autu o le tatu tovanga solo, o le tāua o le ngangana Samoa. Tāua o le ngangana Samoa. O tatu whailonga e tu maupea, pe ono whailoa. Whailonga mua mua, tolu se lautala prizi card. Whailonga lona lua, lua se lautala prizi card. Male whailonga tolu se lautala, mo oe prizi card. Ia pe a tau lau o lo wha moe moe, e le tatu tauvanga solo. Manatua, ia o le tauvanga le nei, e na o i lātou o a lala ma papa au i New Zealand nei, e mawhai o na awaiai. Ia wha malunu atu la, i le tatu o tunu o mafuta mai Samoa. Ia wha talo fatu, ia le sunga ia King AJ, tue lau, so i fo manuia i lau sunga manuia po kalama le nei po, ia wha talo fatu, ia i le mafuta mai, fafutai mafuta mai, na tu lava ya o fafi fia tu lava dato por kalame ya wa fo e le mafuta mai le nei fiafi faisa solo e te tu la uti ofo a le vave mai sa solo ya a mo ila to wa la lam papa au ni sila nei o le tavanga solo mo o to a mo le tatu tavanga fo taimi mo so o se si lava ya o mafuta mai dato pimen le tau sanga na te nei tele isi tavanga isi video na lafo mai e le ima fai ona fa nga ina ona wa mao tua le tatu taimi a fata pulaa ya mese vo ili tele oka ya vayang ya ele tatile fatu sitala a sirsila ne lava le tiktok to o tele ila to ya sa auto va mai ala to wala ata ya wale ta vanga lea fo taimi ya i mo ne to sanga ya manatu ona ya baba ya tu fo to tele ya tapinanga por kalame pe on fanga solo ne vayaso ya manatu ole tu langa lena le pinna fatu wai ele nga mai ale lava wa nga mai O ai lava ua maua le avanoa, ia, tātou lena, tātou avele iuta a ngai mai e tau vāma, whawhiwhia, a wale sila mai mua le tunu, ia maua lau whailonga. Tōlu se lau tāla a prezi kāt, lua se lau tūlanga lua, ma se lau tāla a prezi kāt. O tātou tau vanga lena, ia wā, ia le sila fia tātou tunu, a wala ne ngalo a whaila na ele i whaia sau video. Ah, moi la tou vui ele moi la tou ele i faise video le via fini nei ala tou ma fo fo vui ele fa pe ah e mo sa u ya malie fa mole mole at te fa mole mole at fa fo ngal tatu tu no malie lo tou fina ngalo e ka ko e alu ai lungo hala mea ah au mai la video tu pe mo oi tau va Tau vala o video mo matou male atuno o seleni mo oe. Ia ole fengala na tatu tau vanga. Leo was full lima minute wa te ai nei le tu lais fulu. Ai fia tau olunga se tau tua ile nei vaenga ole fiafi. I mo mo o ngā lofa. Ia e moli moli. Ia i se tasi foi o tama. Ia a wā foi ile. Nei a fia fi. Ia peo na sila fia. Ia o... O le fala upa ia le tua, ia fai mai upua to ina ma fai launga. O le fua e le fuatia, o le tau e velo le maani noa, ia o le maa e toni faton, e le sila fia le tangata le taimi o le tua. Ia tau alunga ina ai la se tau tua, ia avato ai mo mo o ngā lofa. I le fionga ia le ana sa vea ma naia sua, ala la toa tu inga mala luma ava. Ta visi alo taito. Ile fia fila nei ono whaatino ai ona sauninga, whaale ainga, ia ona ole wala upa ia le tua. Ia, manuia tele le whainga malanga ile langi. Ia, laua fionga tu inga mala, laua fionga le maopu o le tuia ana. Ia, te nane fo'i lau fitalinga, po laua fionga le ana. Ia, e manatu lava i aso mataimi o sola, ile tautua, tono le kalesia, mata alia, ile tele o taimi o maafutanga, ia manatua fo'i le maana e tongi, ia wale kalesia malona luma nai. Ne faafetai le tautua, le soifu au auna ile kalesia, ia pei ona iai. Ia manu ia tele ta penanga o le afefi, ia alofa anga momoli,
ya ile ainga sa taito ainga sa le ana ainga sa tu inga mala yo ya a mesi ai le ainga poto poto ya ona ole loi mata malingi ya male loto fa mau mau tato toa ile tua e mau ai lo tato ma fana fana tasio lua fa matalanga le neivaenga ole afiafi ya onisi fo yo tala wa fa ai loa ya se tasi fo yo tama ya wafa ilangila na fulanga le ne fiafi ya ile tama ya pe ona ye fo le maftanga isa moa talo fai tama ya pa o alofa tele atu moltina ya la wama mese fo ina itu fa fine ya lima ya malifanau ya tatu tutu fatasi ma auto ile time yo fainga ta ya matu te mana tu o to ile te talo ila to uma lava fe ngai male wala upa ia ale tu ile ne fi afi ya pole ne yaso ya ole a pa ia tu lava ole por kalame ya ne ia mese le afi manuia ya o tatu a mawale fe ma fan fan ole nganga ole tu ya a mese ile tatu savalinga ya e ya ya taimi ya ya taimi ol fi fi ya e foi taimi ol fa no no a ya mau lunga pe e lo to loto mau sali le fa tu tu ya wa mai ata penda lo ta tu no fonga tu mau le langi pe la vona ye fetalai manu ye tele le malanga le to foi mai

0: Ia malo.
1: Soi kua manu ia ngai whanau.
0: Ia.
1: Ia o tui erani mongua na o motu nei tai, ia.
0: Ia la iri ma po mong.
1: Oi. Ia, ia, ia, ia, ia, ia,
0: ia,
1: Is that on my
0: yeah.
1: On my
0: on the mongo fire.
1: Mongo fire.
0: If I look at that, let's have fire this year, but I am not the hooky.
1: Oh,
0: I'm not looking for the mong.
1: Mm.
0: Oh, wow, oh my, yep, yeah. Oh, now, okay.
1: Eu vou passar.
0: Ah.
1: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah.
0: Mongo fao. Yeah.
1: Mongo fao. Yeah. Is it a lot fao? Is it a lot fao? Is it a lot fao?
0: Now,
1: I'm going to go to my head. Yeah. Lele, vaftai. Paurang ang mga chef mantu.
0: Yeah.
1: Sorry.
0: Iya masih di sini na pumalong mo tayo.
1: Ii, yo fo le gule doang ang si mga reki uji may eva ay may pack ako man mafari. Lele, vaftai. To faru liu fataro fatu. Pamsu.
0: Hello.
1: Umbang ira mga ila uwa mo. Eh, ira, oje, ira wala, umi mara wala pupu.

0: tina si mau mar pesa i afta a vale o lea ua toi lusu ma varu minuti on tale le tulasi o maltasi a tafu ile tale o le tulasi o lua a tafu su lua on so le maltato i kayona alo tato i tato to fani uli uli neia fiafi e a fani miso fina ngalo i bongwa po fia ni mongwa kusa a moa tati la fia o ao la toi moa e pe i funtara tu u muri a ngā upu ma fua mai le umo mai le fionga ya mabusuar mongwa vaya maltala ya vaya e a malona uso vata usidi ia peia ele la vea mai ia ia roi mata apa ura le a tala vai a ia le fu mo mai si monga ia monga fao ia mal monga sicili ia mal monga fu no falo ngato ine ia patau i le monga i ngo tafa ia i o la tonu ia le pur ngora la ku fu ngoro mer mon a taro tat wala au
1: Sei fu nguya, la suga.
0: Ma, lo sei fu. Aviata.
1: Ia.
0: Ia kambarare re ngalue li. Isi mongo.
1: Ole, o maua. Sei fu nguya.
0: Tera mai.
1: Ma, lola. Ole, ole. Tale au ku, ole, me vanta, ole. Ea fu, vai, vau, vau, vau, vau,
0: Abangia ole bangua ale tatu tano ai.
1: Oi.
0: Tatu ro fatal no ina utu.
1: Ale ale ale wi ba ole uku.
0: E tatu ro ola e vanga na ole tatu tano ai mongo. Pe yo si wa le fu fam tala be mongo na o le mas nga nga duye yesu. Oh.
1: Yo wa le bangua ba ko ya ya ba ba. Pa fo.
0: Ola ola sa ori mo.
1: Tafa upolu, ya ko oli bawa falama.
0: Tafa upolu po tafa upolu.
1: Ya ego ubongo.
0: Oh, okay.
1: Bawa gai, bawa ba ba ko. Lo buega ko sai. Buai. Le papa. Ya ba bawa holo, ba elo do akula ba ko bawa holo wai. Ogi bai bawa palaka.
0: O mongo olo o feme yei.
1: Bai bawa olo fima o kwa musa gua.
0: Nga uta musa mo.
1: O kwa ulu mongo.
0: O se mongo ia singa.
1: Yai.
0: Singa.
1: Singa.
0: Pengo se nga ili a ili se. La?
1: Vale, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai,
0: Oh.
1: Ah, le vai dar sin da. Le vai buscar. Ai.
0: Ai le oro mangura le le el mom. Ringo ma ka oro. Ele oro. Ya
1: la oro va.
0: Oi, ha un puai oro a oro.
1: Ah. Oi, va fa un pui.
0: Eh.
1: Oi, va fa un pui.
0: Eh.
1: Ele lo ha cuda ia ba wai.
0: Oh,
1: bawa kalaka.
0: Eh,
1: dia le bawa kau.
0: Eh, la su, eh si cala ngah bungo. Elo ingale mafu upuru ya la tasir bungo yul.
1: Beri. La ur piso la ur pulu. Ya, ya kau, wah si la fia oimo. Tako ba sagia.
0: Ai le no si le ko ke le mama mama po fe be ir mo ngoro le fatau le sa ulu puma.
1: Yo le bogwa ko le bogwa ka bu tabu.
0: Ah.
1: O ka bu tabu ai. E ba ga ya ho yo ga o ga e le ele.
0: Ei.
1: Ya ba sa i ga ko aga le mosu ti.
0: Ah.
1: Ah. I ko ga pa ele i di ba.
0: Ei.
1: Oh. Apre a ore. Ah, wai, ei le mako, ei maka ia le mako buwe, e goa ia, ei goa le goa lea.
0: Da lingo?
1: Ah, fua mai bongo al mago ia ngu.
0: Oh.
1: Ai goa, ai goa, koi goa leo mbala cha.
0: Oh.
1: Oh, ai goa sama se.
0: Ii.
1: Wa, ai goa, ai goa, koi goa, tau so, tau kau lango.
0: Oh.
1: Ale
0: ngua atoa nga sofa mtayo wa fuwa mwimu?
1: Ah, fuwa mwimu.
0: Mau fakau vaa ya fito.
2: Walang wala mo FMA nga o nga nga lang ka o kung ang may fakamala na upo
0: sa wala ilang nga may nga sa wala nga sa wala nga sa wala nga sa wala nga sa wala nga sa wala nga sa wala nga sa wala nga sa wala nga sa wala nga sa wala nga sa e o ei vai o ei mo fito o ei mo fao e ila se si bom ele ele ora ver muita tours
2: de ei la ponga o mo ba no ta o ko de vinga o
0: e
2: la pongo i tima
0: e o yo lo manga ah o lo manga
2: la kai la
0: o bibi
3: o ka ko bo bo gai
0: e
3: ba lo se fu mo ah ya se fu mo vi ga ko pre No sugar. Pero cae sugar, guarda el sugar, ¿verdad?
0: ¿Sano?
3: Ahí pongo yo que... Peche el agua, ¿eh? Pongo yo que no.
0: ¿Y el agua?
3: Ahora pongo el malaca.
0: ¿Feme el mongo malato?
3: Es que hay fangaroa.
0: ¿Y no ha sido fangaroa?
3: Y yo siempre... O sea, casi un gano que cae fanga.
0: ¿O sea?
3: Y cae le fanga. Cae le fanga. Ya está, está. O bongo en la epilla de luo. Ya no hay el calor. O bongo en la...
0: Sí, se amtara, me la amtara el bongo. Bongo malo.
3: Yo quiero ir a le más suave al bongo. Pero más lío. Al malanga le acabo yo bongo a mi. Cucuina.
0: Oi, tá bom.
3: Tá bom, não, Liu. Fala uma. Mas vou mal bana.
0: E?
3: Não, não, como que baque? Leva uma ia pra ir a calva. A pouco, olha, ele é um leão, ok, xinga eu. Xinga o fala. Eu vou dar um leão. Calva, tá rolê, nega o seu. Nada que ele foi ler, olha. Para seu. Fale boa o seu. Kamal itu,
2: kalau
3: saya ufar vai, dengan aku leh, kalau leh kuih kalau ni leh ufau ba, kalau ufar banga, saya ufar ya malak, ayah aku kengeng ufak ufak mai ya fau, ayah saya ulah ni ya, kalau saya ulah ni ya, kalau ufar vara tola, saya ulah saya, dia ufar ufar idam, alaga saya itu bersih. Tak kulo ni orang tengok. Jangan kau balu lo. Lewa, wau balu. Walau so le le uce lu lupa. Iko ya, mereka kau kau. Lepas sewa lo, jadi sewa lah jadi fawa sewa lo dia balak.
0: Oh. Oh.
2: Masalah iko ya lepak.
0: Saya ramai roy.
2: Iko ya lepak ngai mak.
0: Iya iya. I
2: malak.
0: Ya. Oh.
2: Kau
0: ilok pengaloma, kau
2: ilok
0: Romai, Malipat, oh, iya, iya. Tahu langan bawa di Ferrari si bangwe, iba baru ngai kui.
3: Ia mungkin bawa makau kia, ni bawa kembali.
0: Ferrari ni bawa makau kia.
3: Ia kalau di kalah, kau kena baca gigi usah.
0: Ya ira, ora sa uma mai, kuifai mafama na mai. Au pao.
4: Tito kauanga maua loa ma pao. Ora, ora maua e mua mua suruia ili la. Ia maua e mua lupa. Ia e mua mua suruia pao, e mua muri, e le suruia e mua lo.
0: Oh. Ai alisi me ka uma ili pisi. O mua. Fera me I mua. Se maunga ia mua pere. Mai maunga loa ma mua fesiri a fao are fera me I mua pe avese maunga mua
1: ia mo
0: e vaftai vaftai ke ia koe vidi mesis o le tate ia tato pokalama o le tofari uriu o le tato noi maunga sa mua ia pe vinyo la tau tala leo mua maisi maunga ia Maunga o whao, maunga o malata o kusa ore. O malaka, so. Sao mai?
3: Oh.
0: Mapsua.
3: Ewe.
0: Sao mai?
3: O maunga malaka e ngā mō ngai I vai I mupako.
0: O fatua.
3: O anga wa bereso I pua mai, I pua I mua.
0: Ei. Ma ke ngia mwe mwe puare I re ore rua ima a Mwere yo pi vya
3: Oe ngare mongo nga fa pe e kei me e solo E fa pe solo A mwere lai te e ngongoro ngare solo E ngare fa pe hoi le ngu Ia karo fa po ese Oe foi la A fa pe la solo fa pe la Nga o li ia Po se a o se li ia e Ia hoi o la kupu el fa brave
0: Ai vai ngol lomku.
3: Ai vai ngol lomku.
0: Ya le bangwa a.
3: Ai. Ya, o le ko le va ku ku mara. Ai ku bra ku. E o ai ngol lomku le. E ai e ga ki le ya. E ga ku ra fa ran fa ga wa ru. E ba.
0: Si fam kala ma,
3: Ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
3: ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya kuzo ko ai ar wak ko ai ko si ka u ai lu ngal a la ve a ko i mar mo ngo ngai sa afa a o varo mo pu nga o kalingo fio lo ngo mo ngo ngai sa afa e sa vo ri e o bivi mara ma e o bivi mara ma ka o ki ere va ko ko ngai sa afa ngo ko i Oi ama kue e koru maunga o le ngalo ya ore maunga e mua mua o pongia e ringol maunga o se so o le ama maunga o alao e so o le ama maunga o alao ma maunga o maile kua oi e ifa lima ma kua o ilana kau stifo ma oi vaisala Ya warengo fa lengo sa mo mai ya isuile mai sa lelo. Ya ile se mo mo ile i ware ile o ki ki sa lelo nga sa fa ngo mo mo mai. Ya ale fa ko ro ka o mo se mo mo mai. O vinga na sa o ala kwa o yo mai sa la mo. Ma le ra ka wale ile. Le ile mo mo mai. Pa taro sa tvalau.
5: Maro
0: se fu, taro fu. Ero ko sa un maro, sa no mai. Maro se fu, sa. Io e maro
5: la se fu, io mo vale la ca vo col bisig.
0: Ia se no mai.
5: O se ide mo un o mata van.
0: Ye lo un ca mai.
6: O ngai sa ungi.
0: Le un ca mai le wa ide, ir mo un o mata van.
6: O mo un.
0: O nga u ka ngai fo mo ma.
6: Ngai ngai il fo ka ngro, i ko.
5: Ele
6: mau foi na, oi, eu lá fui na leva, pegou lá com uma lá café bem, lá lá fio que meu. Parei com o Ianga, ngua e ia, e lá quer. É. Ya, aquilo que ele lá que o mau. Na lá na saca um café foi uma e já fugue ma, bom, com lá com. Ela é mau longa ainda. Aí bem mau lá no se está um aí lá no e passar ele anda e ele meu. E Ai ai me ka u kwa la vai ngai u a e ia pa nga malo o le depa. Ai mo ya kwa la bala e le ki le se me pasalo pe pe. Na se mai la ngai e au kwa la vai ngai fai pe mo bango u a.
0: E
6: se ora ngai.
5: Se me ka ma ko a di le i le manga.
0: E se no
6: mai ele ele le a ho le bango. Ai ele. Landscape skateboard ole mo tapi ni fa mai mere e un wi e un beka wi a pura pa e no duga si na cara pa pe u fa ku pa ka pe ku e le dida fi ku so ma gan a ka mo na vol pe e na vol pa na sa ol na fa sa ma ku ka mo ka u pu na sa pa ka mi de mi lo na vol
0: e le sa ful kala na be na fa sa na sa na ai ku fa sa na
6: Ya
0: vou colocar, não precisa estar, foi ia. Eh, você confessar aí, eu vou confessar aí. Ele louco lá, ele café lá vai disfarçar. Eh, foi o louro lá, ele.
6: Eu
0: não vou me disfarçar. Ya, usar o lá, cala. Usar a ah. Ara ele pifou os meus sabores passar. Ele ele sabe, aí uma o lá o papá o de lá cor, o café com
6: ela. O vai que ele era o malo que lá.
0: Aranga o mal vai passar, mais com
5: Não, O que ele quer que eu vou mostrar ele, o louco, o alho, o orango? E a sábado, o meu burro. O meu burro, a suia, e o orango, o que ele era aqui?
6: E a orango, ele é o meu burro.
5: E a orango, o meu burro, faz que vai sair, leva.
0: E aí, o orango, o leite, mas ele não fica no fartai. O orango, o orango, o orango, o orango, o orango, o orango, o orango, o Ala pe pal mo nga mua na e angi mer mo kangi mai o rispiko. Ia le na ring kafe mo nga i e kafe me i piko na. Ala va pe e angi ora kafe e pa ora kafe ko e angi ko i le i mo ora ve fu i ko i sin ora ko. Ah.
5: I mo le ke maro ora.
0: Ia se yo ke buka fesidi ah nang adera tutur minute tu eh sibam kala ko mongwa lo mongwa lengo o mongwa lo e kwa o yei longa ma masinga o mongwa lenga e kwa o yei ia ia masinga mo kai fanga e ma wala lo ngai mongwa mo lo mongwa lenga ai mo lo ngai ki ke ku ia mongwa lo ia e kusala e ka la kufa fa fa ngalo o le unga ri o mo o lo malenga a o la ka malengo ya sin o la lo la mo ngalo e ia nga o singa a ia e o le sira iku fa ngalo ia un amu su busu masari e il po pa pa o singa nga e ka upu yang ia ka il po akala ku o nga a o i malaka o ke kari kongo malaka e lunga kua o lunga umba fa ngalo a ko a ma kua i lunga kari fa ngai ka o yo lunga o furilo e la kua ka u kua o i ma ke vea a ke longa malaka a kua nga i lunga la i kumkumu sa e i ngu ka o malaka sa fio e ka ngalo alang a ya la a longa uso le a fio i lalo lalo lang e la i o faku i a ka i lui a kuso lunga fa ngalo ngu ia e ile pela monga yeng o faka uku i o ila ka o sifu monga o pungia o monga o alao man ku ala o alao ma ka fo ma kangi o ma kuanga o sa ve si ule o ma u fungu si a ia monga la ngai ka o monga lo nga le nga o ia la o ma ka fo ma kangi o fo i o le o le musu i la mio al pus a ia aku so ku aku la monga ala ngai ia ia monga monga mai le e kwa o ila ia ya la ko mo o de si ku ah ya o si di o mo piko mo lunga ngai sa mo pe a ma se i va ser mo kupu ya fuku e mo lunga i mo si si di ya fito o fito mo mo lunga u po pa pe o fa wa le o fito ah ya o fito fu i kwa ele u mai ya u yo la ngwa ma ama o de si ku fa la di ah e ku so o ku nga o u ah o fito
7: o bele o ngai o lo a o fan o ke nga o nga nga la fa ngol fan nga nga nga lo a
0: e am san
7: e o lo nga ka lo ala nga nga la ma yo nga e e e lo ma lo la nga o fan nga nga la fa ngol e
0: o lo ma le nga la fa nga u ya fui ala e o ma ma pili e a marquei o singa renga ao moe meia si isi a ua e o
7: e o mapio pula ua ole o singa la nga nga lepa pe lengo e o foi kua fikia
0: e ua le re isi ura inga ua rango kui o kui mangu are ya pa fai ke le moka ko e ir mo ngana sa fa nga fu isa mo yesu e pe ya ye yesu ni mo ngo fi mo e a
7: o le ngo mo ngo le nga pa la ku le ga le po le su si su go ga ga ko sa lo pa ko
0: o fito nga nga
7: fito la o
0: no la ver spia a o mo ngo fi mo e o a fi malu e ia ma mo ki avi e ka o ki avi ormo
7: mo meu pa ma ua
0: o lan ko fo i ngai ku so ormo nga fo ngai mo iran to
7: lo me ra mo ku ngai mo me mo el se fo ha e ki bon mo bi o le mo ku mo ngai le ki mo
0: yo to mo ngai i ngal o to mo ngai la nga
7: ka te bo le Rocky Mountains
0: Mangkuk orang ada perlu
8: leupusi
0: sele fikir kau le lefir, ini macam apa? Ia macam. Epa, ini ayah faham saya. Mungkin lefir dia, esok esok mungkin ule lagi macam ni macam. Ia mangkuk orang, ah,
8: oi
0: a mangkuk dia
8: apa
0: ikak aku fate kan aku kurang pada dia ni saya mai
8: ya dia ngai
0: lefer ai ningi makapang ya ngai sao ngai fa sang ai lefer ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai
6: O ka panga ese mo kol kol kol.
9: O luna ale o ka a de yo. O de mo ngale ngale anga fa to de ye. Ye sko ingo. Oi, o vai pua.
0: Eh.
9: Ya. E uma ma unga ka uma ye vai pua.
0: Eh.
9: A mo unga me nga.
0: Eh.
6: E ye ver.
9: Ya ya vingi me ka panga.
0: Mo unga fo ira mangu ya nga mua, mo unga fo ya fa ko kap. Ah.
6: Ole moku yo.
0: Mangu nga ai. Mangu ruwa mo tele.
9: Ah.
0: Ah. Ya nga sa onga ya mo ru nga ai mo nga ai ai kusa ole ngwa moku kusa ngai fa ingoi fa kusa di ngo fa ngar mo nga ah. E
9: di te mo yo. O fa o kol kol.
0: Kol kol ye ka pa. Kol kol ka pa. Kol kol. Ya wa. Kol kol ole kusa piko mu o
6: Mara
0: fongo, ah.
9: Or kol kolo langa. Aka kirkiro ngayon.
0: Mka huku, or mka huku ka ungol meang.
9: Oi?
0: Or mka huku ka ungol meang.
9: Pia, aka kirkiro ngayon, mika kuku ngay, kol kolo ngay, menga ngay farma. Pia, lai fasanga maya bingya kaika.
0: Pia,
9: fasanga bebe ka fafafu.
0: Pia, lai umel, pia, lai umel, au kafa, ah.
9: Akalu on the laga kilo ai. E le te ngai. Akalu de va. E fenga ka pe ka sabat.
0: Sa va.
9: Akalu la de va vunga wa e makuya.
0: Ai ro ro le le fe ngai.
9: Ta ta ye ni pas. Go ye na me kan. Akalu la de va vunga ta ka sawe me se mu vunga le pe ni la ko ko ye. Oi na ma ka kilo ai. E le te ngai. E mo mo e mo mo ka ka u le si o vi. Ai ka ke de mo mo ka ka u de
0: i de mele a folding o i folding o
9: i da da ai fa sa nga sa o de mo nga ye u ka i
0: i
9: ko ni a ma
0: i fa sa nga sa o mo i mele i a
9: e de o fi a ki ki de mo ni mo wor ka nga
0: i la lo vi ma la u la la a
9: i de la i o i a nga le mo ma o i
0: mo ma o la vi ma la la
6: o i de fi ki ki de mo la po
9: O nga denga ile ama fo le denga abi i kukuita a ia nga nga nga le ile ka kongo nga le ro ya banga
0: i
9: denga me ile u diva ka se ia on ta se ia ko ai lo lo ro ya va ka ni pu mo mo ai lo apo ka nga mo ka fu ia mo ko fa so lo la ia
10: e ma ko
9: e lo fi la wa ya ya ya le pakai nga te ka dia ya lo lo lang
10: a fa so lo ava ava mo mo ai ia fe i ile me nga nga ile a i vai dele
0: oh
10: ia nga ngi vai de shum ia sa ulo i le ava aka ko lu le nga i fi nga ia ava ka ia
0: aka ko lu peru
10: ia de nga o kala nga e fe me o le aka ko ah o le aka du nga i oi ku ku ira de ile ava nga me nga mai mai e la ula ah e de pe nga de fashion book ya wara nga ese sa kalo de apa ta de de
0: ya ka ki pe la kalo apa ese ka kalo e bang ma mo le ka kalo
10: e ida e do ida up you apa wa e de ka ki de apa
6: ya wa up you au pi u ma mera
0: ya
10: e do pe se ka ni ka kalo ma iba ya wa ya se va ai de i
0: sa ona
10: pa so longa va
0: i mo mo a little rina pico el malo malo
10: ai o que eu posso é va pena le coi mo ali de telefone do vai que foi ia merda
0: ia va tai tai
10: ia
0: ta ku mali ia ai sei fica com a ngoa aqui ni bem a pé o marca com ica yona ia ta pena mai ta tu mo ta tu ica yona o le o ono minute on fit ai le tu ras mo lu ni ta ia fa ta ili ta tu le mai le really e ora solima le yo uni lo afelos mo leono fa aftai tele ma aftai mai

Ole salamu e fitu suma lua Fai tau ina atu fai upu e Mamua e o ilfa Ole salamu ma solomona Ia tu wae Ia e awa tua u fama sinonga ili tupu Malawa mi utonu ili alo ole tupu E fama sino e ia lo unuu ili ami utonu e wha amasino fo i male tonu o tangata wa pua pua ngātia. E fua mai maunga le manuia o mole no. Ma maunga iti e fua mai i le ami o tonu. E wha amasino e ia o e pua pua ngā o le no. E wha ola ina fo i e ia le wha nau a e ua māti tiva. E wha momo ina e ia le ua wha sawa. E lua se furu foi upo le salamu le nei e fitu suma le lua. E te tonu le to tele o le salamu le salamu o Solomona. Tu si e Solomona. Pei tae e fo inisio au fai to fa le fio ngale atua. E tari tonu o le salamu le nei sa tu si e le tupu o ta vita. Na te talo e le tupu o ta vita ina ia ele atua ina ia fsoswani ili teime tu ura ima yeilo na tari ipe awila na ula ya Solomona wae bantua e ila ititi lawa Solomona ili fana pe afuwa ya ili fasolongo fana wa Tavita ila ititi la Tavita au matua ila ititi ta ya Solomona au matua Tavita ima teime ili pe ila lana talo le ili le ufa upu ina i salamu ni ina ia faa manuia le atua wa fua ila faa msinonga tonu pola habi o tonu ia ili tupu Solomona ya o ultaimi tula ima ye tatulunga la nga olisi au faito ufa pe ua tatu utalinua lita ya o ona ole wa ia solongan samua fata wa ina ifu ili fu upu ma i salamu ni ifuwa mai maunga manuia mōre nu Ma maunga iti e fua mai ila mi otonu. Pai upule a leolo o fataa ua ide ngan sa mua ine i vai tau. E a fua mai maunga manu i olo nu. Ia, tātou mamarama ma kira fia fua i to telele i fai winga ino ni fai upunga o maunga. E tafe mai ai i a swa vai. E mauai le sau. Na te pu e ina le ele sau ia po mantua fa putu nga vai fo ine iru nga wao ore vani mani mo ao ona nga i ile ia to mong ia ona putu putu la vale fa so solo ina ma mafa se ia o ina to un a la tala tai mong e mo o ia to mong ia ona pa o ile ore ki munga na le ta o fa sa inisio orographic rainfall o ina e peila o te tāua o maunga na te whātupu ina ma whāputu ina vai ia ma whātafe mai ia e whāsusu e lele ele maua ia maunga ia whai ngofia na maua swa vai ia whai ngofia na a maua swa vai ia whai ngofia fo ina whāsusu e lele ele ia maula le ia ia ia mea tuto e ngata ila au ia whāpea fo ia ola le ia mea ola ia ere ngata ina ia o tato soifua o tangata a ila ore o se fa mal manga fa u nga nga ile ile manu ye mo mo ile manga a ole fa tu puina ole timu ya maswa vai e mo fai ole fa su su ile ile ya e ora le ye me fanga ya mo fanga nga ya mo fa tu anga ya manu ye fo ile o tangat so i fo manu tangat ya ole ole fa nga nga masa ni ta tu ya sai ta ta ta yo ainga yo no ma tu ta ta yo au ainga e pe o matai ta ta yo nu il pule nga li fai pule e se yo o la vai ta ta yo malo pe yo mau te tele na ya fu o mai manu ya mole atu a to a manu ya mare lei ya ta ta yo manu ya fu ile tu manuia lon tama ainga manuia ia me o malava ia fia fia fo i bol fia fia tangata
ai peyori amatanga lava ai amatamba lava ai inga ali mari ma

0: Susa Filoi, Fataro Fatu. Ngai fono.
1: Ngai fono.
0: Oi. Ea, on sai mai, mai fono si, sa ono mai sem.
1: Ia, Siri.
0: Sa ono mai.
1: Siri, kamala ka pia al mang Samboa. Ia, o aile, nunga sa pulua al mang Samboa. Sama kwa maka ingalang kalo iwai. Faya inga iwai. Ale meng na sei kai wai. Ongor kalo nga buang buang nga kakala lako sedi mfawo milini. Mga kala re le sedi mfawo a wai o milini. Ka alo lo sambo ma wai. Faya inga rea nga wai fay nga sambo. Aro kalo nga nga. Mokwari leyo kalo ngube sefulu nga sambo. O aida ngube sefulu.
0: Fakao baja suru si amatarita tu pokala minita ya o maya sam o ile numero 10 asa mo il tau sanga le sa fe ina mo mo ai weos ile tarong ri por la langi tala ino la tu
1: stadium la
0: con stadium le mbuyu stadium

0: tono mai.
1: Lantau sanga na maliu ai Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury.
1: Mercury.
0: Ia, whao mwesa suru ufsiri mai a... Wai foi, lantau sanga na maliu ai Freddie.
2: Ka laku is Freddie.
0: Tono mai.
2: Let's end this marriage. Lei foga la kuku. Throwing me away? Don't lei foga. Lai kiki ma lei foga la po ke lei. O a me fai e no ipo. O a kala o a hoi me fa. O a hoi me e. O le nga kai mo mo me gei foga mo kake lei vai ke la kai kai ipo. A po a me fai me gei foga.
0: Fokala poi, fokala iki. Rana meka ori fokala poi,
3: mori fokala iki. Ya pa na le mi ngara ka i fokke kele mai fokala iki. I fokala iki. Ole i funga ya, o o ka ka balenga risa na. E mo mo mo sori na ko sori ko fang. Pa unga kele le ka E poi c'è la cauconga male palmia. Io ho dei fungi che è puro e comare. E le abbiai le ure de pan qua. Poi fa la brava io mali usca con hai. E qua mua ya e o Mali o se kanga e se Mali e a saule i ponga Mali e a mwere pa puro kanga ka e a boa i ale o ka mal ka o se ka wele e pa puro a ron ka mal e e se mwere la puro e fule si le
0: e a foia e lua i ponga na saule bato no o no uva ai ai e a mwere i ponga mwere i ponga mato no una aru e si no una ngo walu ai Ora i funga mo moran sa wo i chichi ya. Ora la ve hanga ora stavi tur macho no uta vale. Ah. Tu sa. Re, tai ya stavi chichi ta vale. Ta vale vale au i tu. Ta vale tu mona wor. Ah, la tu chichi wo o tu menas. Na la ve stavi chichi. E sa uro si te na sa no fo mit fo ona ya uta fo ora wor. Tang yama si i stavi chichi. Ah. Am sam pe to a to pe ya so ri a to se fa to sam to pe ya alu ala i ri lo alu a ngai to a ya ma to a to ma to ya ya lo ya au te i ala ri i va ya ta ya ri mala mala ta ya ya pisa pisa wa ta ma o lo wa o i mala ri fo nga le fiu am o mata mata i ro vai le me ta ori fo Ai o no foto ina ia mai ia. E to fa, e to ina pu lo e to. E te mila na te te i lo me le te fa long long. Na fa long wa o la te utala te te i to fu e pu pu up wa.
3: Wa ni
0: ni wa le te chit. Ia, e ra ri fo bo bona te ai se me te se fo. O ri te usanga. O lo mato no ui fo le si no una. Al nu ure al le fo al matonu. E matai fo i matonu is e le le matai e matai o ai matai fo i matonu. Ai no forai o nu ura. La
3: le
0: fo. Le na le fo. E a mato wo ro lai. Na na tu a mata vare tu di do e le sto i na le matonu. E ala na tari. Alu e fa no to alu tu so to i na le matai fa ta si mali. Mato. Ala fa mato i na ro. Ro mo ningu. Ia. Ele yo atu le fio anga atu au so o sa ule usko le le le so forma so so su e en su to ya le sto ina mon le matu i fomo ya to sa ulo to ina o le a inga le ma fo ele fo so lo o te ngia lo matu tu tau fa lo ngola na upu a i upu vo den to sa ya to ina i matu ya toi toi la vea toi masto ina le su ele le to le i fonga o no o fa a inga le ori e ya te i ro te ro tu pu fa la ver matonu ma li ngi sta vito matonu ya i fo mo ro no una e matonu no mera te atai tu sa o te i ai o te i ai la fia fiore O tu mai ankolo no foi i de sinu ia pia i vai musu. Ah. Au te e ola su de fumei se te i mei na tu mato moe ia mato moe to fale a vasu anko i o mato fartele. A te le irona, o la ua manta o tu ia, o la rasa ule i fonga ala nu olon to rua i. Ia le le tai tai ni au. A o sa ule i fonga lu, ia ele i puro lo. Ora to to ida re fa fa fale mi ian fang mato no fa fo se ia le lunga ta pena mato fa la vatu mari te le fo ia so e pa pena te mo pe se me mari ele fo ngai to ma fa fa ono o me sa sa tu bu ai ale sta fa lo so le ia e fa si ia tanga te ia so ia pe pa fa le to
3: O
0: waru si me o mai funga re re tonga tama fana puna na tu.
3: Na
0: funga re wa sa ngoko. Ya le ona mare o. Ele karia ro ni funga ya tauro.
3: Ma funga la
1: i. Ma pongu di ti mai ten.
0: Hmm.
1: Ya ala kula ni ma ko o kula ni funga funga e. Ala ala kule ala kuila ya. Ya le ti le ta onga o ma ko le ti ya ma ka ki le pasi nga o ko le fu o pasi ya ma ko ya o ko ya nga di ko ile ma nga ya ko nga di di ile ya ile se ile se bu lu nga nga fa no ile se ko so it wa fa fa ya o ko ya ya le ti da li le ti di nga nga nga wa ko le Kaya ya wan makoy le ngupun makoy ngot pumo. Jadi dia ngupai ku. Ya ngau akoy on makoy pale koy sab koy sab di mele. Ole mko au la ba. Ye pai funga le tim ani le ya le mau ka ngakala e ile ai mama. Ngale. Ngale ti funga la makoy utan di sini ngua makoy wa. Ada ka me kitina. Ala beli lo, ini lo dia le malu. Kita ala ma ala ingai kuya lembu. Oh ingala ngu on lo dia ngang ngu sawoi. Kung ni ni lo kalai ima avu ingale ai ni lo kari tu. Ni lo kari tu sawula ale au kam beki ngasi vai le vai ingai ingai ngasu vai. Ini ala kam ikam ikat ma omu bunga le wois

0: O vivi xa no moi.
1: A leo leo, u o cu.
0: E.
1: A ba cua fora va leo co co lo cabou.
0: É.
1: E fa rua na boa co co lo co co co lo cabou.
0: E.
1: Le le gube la casa. Ko ko gube la casa le ko gube la casa mayuka, mayuka in kafaro. Le sa pasa inga ro co co lo cabou.
0: Oh.
1: Alma gaya yer pa nga ko. Bakko fala ko le kuli di. Le siu siu ho le lo omuro ko ko lo muri ko.
0: Eh.
1: La ho pa kike le kai.
0: Eh.
1: Ombe nga le nga kuli ka ka ko kiki a fil vare va ma. Omba va le le i va yu su e po va kele. Po i le pea.
0: Eh.
1: Ko kiki a fil va i ga.
0: Mm.
1: Ombe le ku ku ba ko ba ko va.
0: Eh.
1: O ka ka le ga va. Tā kaua o ngai kai ai vō. O ngai kai wā o leo leo. Āre bea leo leo fai. O ngai mei leo leo ien wā leo mā kou i a gai i i mkāwha.
0: Oh.
1: Āra ua laka laka gai o kono ku i manu muru.
0: Mā ngai a kere lau
1: ekspansi. Mā ngai a ia.
0: Mā kere lau si o
1: fai ngai. Mā ngai a fai ngai lea ai
0: vō. Kou a
2: kou a kou a pisi.
1: Mā ngai a ia fai ngai leo de bea lea wā.
0: Ei.
2: Ia la vega i otu
1: mā.
0: Ei.
1: Awa o ku kokoro ko e muru. Wa va iki de.
0: E pa uria, e ku se ko e papa, wa, pe a pe la karaka mai kiri na ngareu, wa.
1: E o, ande ko wa ga le ko ken va no,
0: wa. Ara usa wa ga na ko kokoro kokoro va ingu.
1: Ar kokoro
0: sa le one, usa le ga na bua ga le sa le one, sa le nga kas.
1: Ko ba ko le ser kas.
0: Yo e fa ko lo. Ta por ingu ra le nga bua isi ka usa nga o nga le sa sa ku le nga kas.
1: Ara, ma ko na ga. Al bene ba tenga bu ai ne ne a vole le a vole le va le bo sta le do.
0: Oh.
1: Ko ko ka bu.
0: E va fera le le.
1: Ha?
0: E va fera le le. Ma so ro le mo.
1: Le ka bu. Ba ma ko fo le o ba ye. Ne la le ko fo ko ye. Ko ki ki a fi va ai va va le pea.
0: Oh.
1: O ba ku ga le pea. Ara wo ga ye ko le le ya ba ko ko i pa ko. Ya ga i mo i ka fa ka.
0: Ia.
1: Al besa kau fai de ri le le ga ver va baku kau wai pe ye bo ye no no kai ah ale yo i ko por ale yo ko por bulu
0: Mo fuare e le mo fainga ko unga ia pe fa pe ora piko i rumar ka un buoro ol va ale ulo
1: Ora
0: ko ola le va piko rumar ka manga e control ia ia
1: Apa ini bingan ada paru melak kala, melak kala ni apa ya? Usah iba yusu pada pia. Nenek kau kiri rumah kau. Apa ini kau gak iba ye? Kau mau dungan kau buai kau. Oleh oleh.
0: Apa pe?
1: Kau kiri rumah kau.
0: Apa pe? Le ya aku mau buai, buai kau kau kipi kau, fang kipi kau ni ada.
1: Apa kuaran memadi? Memadi aku kau ni. Usah, oba kau usah gubra kasih. Que de fogo e logo com belo rua.
0: Oh.
1: E a qual é o leo logo com?
0: Dá
1: para cá para ver.
0: E
1: Mas isso é qual é o leo, sabe o gai que de fogo vai, o qual é o gai baco e bulu.
0: Oh.
2: O que se é que me coube com uma casa.
0: E
2: Oi, boa. Já
1: vou fazer que tá
2: com uma casa aí. Pois que foi ver na rua cai.
0: Oh.
1: Oh. Já o povo vai que se é o líder, já ver vai ao baco.
2: E
1: Ia ba ko la va ba ko ba pu pa fa leuda.
0: Oh.
1: Era ko ko figa ga.
0: Oh.
1: Paula ga ko ko ka u mikai.
0: I.
1: Ya is ko ko le du ba ba ko ko ko ja pe te ba is ko ko.
0: E
1: pa ya pu ko i ko ko. Ya be ga ga ko i ka wa ga no la bolia.
0: Oh.
1: Ata ba kele ya le hermano le.
2: Ya o ya ver ba.
1: Ko po le a re yo si si a ko yo ba.
0: Oh, malo. Ya,
1: mesti.
0: Mesti mau ke kuru. Usah rafie. Fasuli maaf ya, kuang.
1: e mar bela ka boku fa
0: oye ese foi lar ku pero os ku mo boa
1: na ko ese de ole fa la ko fa ni bela ka bo ol ku boa
0: e
1: mar la ko ku fa ile ku ko bo boa
0: o ina ese ese ra ku pero ku ngai boa
1: e oye ese ese maka ku mai la ko la bo
0: maka nga ko e boa ia ia e ko e fugi vai ko e ko e mo mara ko la ko ku pengar boa
1: ai bo boa Pe mo se la ua pe me a ko ta ko mo mo ya. Ya ke fo ke vai.
0: Ee.
1: Ya va a rita fa ya ko ko ra pila.
0: Fa ya ya.
1: Le ta la ko mo ka si ko va. Yo ye ivo o lo ko lua.
0: Ee.
1: Ke fo ke vai ngu o la o tori. O le o ki ma le pa ka ka se ma ka ya.
0: Le ku son ko ko a ya ya va a ngu ngu le ko so lo ki.
1: Ee o.
0: Kau ayer au babu ngop.
1: Jadi va ala babu der kau kan ala se va o uma. Ala ayo babu ko bai.
0: Le ruai sama mo.
3: Le mar pa kan
0: kan. I sa o. Tatal tala. I war sori. Tatal tala sori.
2: Ela ku ko bai u kai yo.
0: Ana kusau kai ya.
2: Ya, amang kura. Pawa nga ba tilil mare ho sama ol mauru.
0: Oh.
2: Pakakara.
0: I.
2: Wala sau ba huga pakakara iku iuko.
0: I.
2: O me mare ro ho sama fe ko wala fa so so wa ke.
0: Kusala ko inga sura nga ya nga ile va a ngu o fa. A le uso ya telefono, ve ke minga. Lei tu nei roa, wang sa usa me kai ku, mo ngue mo lei tu nei roa wai. E ma ngai ere, e ma rosi ko e.
1: Er va e ku ua la ka ni a, er va e dei.
3: De va nga ma ku men.
0: E.
3: Tonga ku ma sen de sam.
0: I ere fata tala.
3: I mo mua.
0: E. E.
3: Fa ko ma sa ye vu tan ku nga nga nga. Na u.
0: E.
3: Ma e vader ko inga nga nga pa ia onga.
0: E.
3: La kwa longo nga e wa ko inga nga e. Ko inga nga nga uli e. E ki lo le le ia pua i a re. Mar ko inga nga e pa ia onga.
0: Hmm.
3: Me kai e. E e pa o soi le a te koe runga le. Pua me me o ngalu kene.
0: E.
3: Hmm. Ia mau ia kwa re ngalu. Ia a wakoru i wa anga.
0: Ko
2: kipi ko. Eh.
0: Ko ye kusa. Ya so ngaru fa se e mai va. Ya
2: kusa ngaru ya se e mai. Ma se bu sa wali ali pa fa. Ka
3: ko le fa ta si va an
0: va. Ah.
3: Eh. No mai u mai u ma ko ti ja fa me ko ti va ya ta u mi sai.
0: Eh.
3: No mai u mai u ma mai.
0: Ana Eva Eva mai kwa. I.
3: Ala wo mga tika umay na paya ng ngo ko ko umay yuko ime mo pa ko ka.
0: Sa fa ka fa ka wan wa ka mga fa ka wan.
3: Ya ay ay fa fa ya pa ka ina kuri mai le ba ya ku kuri mai wa ka na ka ya ba mai yo mo wa de yo ngo de ali.
0: I.
3: Ya fa fa ya pa ka ina kuri mai le ba.
0: I.
3: O wa ka na ka
0: mo. Mo wa na. Kwa tekniko la na ko fa ya ngo.
3: Mo ta wala i ku nga nga mo ngai do ai
0: mo ngai do fa ngai fa i i re va amre va a wala ke lo ngai fa i ka unga lua la ngai mo ko e ke mi umi ya va inga o
3: ya o de a umi ya la va inga do e fuwa va
0: ku sa e fuwa fu la i le a ngol e fa sa ku i
2: o va le va na le a fa ta fa ku a fa ya va le le ngol lua a e ku mo e ku mo gas
0: e
2: a le ye ku a ku a ku o le o le o le
0: O le vongoro.
2: Esa. O le vongoro. E. Aro, kui vau, kui
0: ira.
1: E. O le vapi ko shiri ya au ko vau rogo, vau nero ka uoko.
0: E.
1: Vau la sa mua.
0: E han la sa mua.
1: Le vau ripea.
0: E.
1: E fa ma goro ko fua kasi. E fa ma goro ko fua kasi ele ya loye si no bego, porque sa.
0: Si si ngafu. Oh.
3: Ah, pai ka ngom iya ka ngom ne sa wole. Ondang ini ka wole. Nai ia to ba to kwa nga sa ngatu. O se pina o ole. Pada buku. O da mangale ke ite ngo me o. Me nga pa lo nga sa ko sa mo so nga. Ii na le ba to kwa nga nga o sa ma. Pa pio nga ia nga e. Ai na.
0: Ai lo si sa ngafu.
3: Ii ai ki ai ki ki ki ki
0: Ele go kasi ara si si ar fuwa sa mo.
2: Na fa ya si si ga fuwa la goe o termina.
0: Ma kore nga ruwa ya, ma kore nga ruwa fuwa. Ma kore kasi ba fa van.
2: Fa va
0: go si si ar fuwa sa mo.
2: Ya fa
0: ma la fa va lo ko la le si ga fuwa si ga fuwa sa mo. E la ku le fuwa yu si la ka wa la ku fuwa sa mo fa va lo ko ku se le ya u ka u. Ah.
2: E le ya yo. Paulo Pio va ke le wi ga.
0: Eh.
3: Ku se la le ma va va. Ele va va va. Ela alo e ele va va ele tá um bom.
0: Oh.
3: Aí ele vai meu da va ora uma bafa aí eu vou né.
0: Oh.
3: E uma cola aí eu vou né ele alo vou né por com uma pes ora. E a do vaca e ele uma fofa um. E ele ca uma ca o calo uma.
0: Ei.
3: E o sente lá ali. Vai que minha com meu minha ca o sente ali tá bom né.
0: Oh.
3: Ya, ke dia wa nga yai. Amela wa ale o wa wa nga loi. Ke dia wa le fa ta le mo kwa ma ma fa si we ya lo vu nga le. Ai la ma wa la e. O le di e ko ina le ka pin di il wa o. Ba ta no. E fe me na ma ti ko sa le.
0: Oh.
3: Ai la no fa ni se ko mo le wa di nga le.
0: Ku wa i bre mo kon kupe. Ya.
3: Ya ini kong pea o wa o me fenga o o kalo nga nga ko ino mo.
0: Eh.
3: Ya ya.
0: Eh.
3: O pasi mai du mal me la nga fai ele ele ele wa ale a wa pa nga se mo nga le ni. El ka king ile se wer wa sa nga pu nga le ni.
0: Eh.
3: Wa nga o i mai la makanga.
0: Eh.
3: Ya ala ba ale o fami ba ale ma ba. Em pa pa o so nga ta Ini mama pa, ai asi. Kalau makua sawa sawa ada apa aku
0: tiup kapu
3: tiup. Ia sawa orang sawa orang apa pembau. Tiup tiup api tiup tiup amaya. Papa imai loi le ba le sa ngap.
0: Ia
3: orang ada apa uai dah le poe.
0: Oh.
3: Nala ngap uai le mana. Pembau. Pembau ada alo sa sa.
0: Oh. Oh. Mungkin orang sengkeng, kan? Mungkin orang kalau
3: mungkin sengkeng.
0: Mungkin orang sengkeng hari langgar ya. Mungkin orang hari langgar ada orang lop, orang lop.
3: Ia semangat
0: memang bela. Mungkin orang kasih apa kursi pun. Ah. Selalu kau sangka rumah aku re de lop.
3: Ia semangat memang.
0: Hmm. Ari ngong sa fa ngoi ya.
3: Ya,
0: ka lu ngong.
3: Ka mo se.
0: Salah lupa.
3: Ya melawana o dia dia mesti wana wow
0: Sebab sih kan pisah rap chat

0: Ere ko masalo salo ala isa mo ia es kolinga ya le aulo ni ingaro ka po ilva ala ko ma ma ia a
1: kita isa mo ala apa oroka
0: uzo ol bele ke ba ho fau pe ia mangu ia le lunga ta ho ira ia lunga ngalu isa kila no pifara ngale no fai ba ia ia tabo

0: Ea, whai ubea tātou. E roa
1: e mā. E mere o kikiro e.
0: O psoa sa nama.
1: E rea e ka roro rea. Venga a maka e. Ka roro a maka. Ae ki ngai ka ngai e ngai.
0: Le e, ire i. Koa. Waka maka in ka roro.
1: E rea o e. Waka maka ka. Kala maka. Kala. E rea o e. Ia. Ele us sagan al usonga.
0: Oh.
1: Nada de Maria.
0: Oi.
1: Que tamo con ai. Ya. Bom, ora ora. Na pai de pa ca u a pa curva e va ver Maria tu vai mas. Ya pues la langa ya la roco está llevando la langa hasta u la vida. Ya. Awe au makangi ya akele kasi ya vai. Vai sama. Ado va kuwa a paisa yo koi ta. Ya ngaba. Ore uai pot kalai de moka. Vai ya ngaba ko ir. Koi ure moko.
0: Sí.
1: Ole pokora le ole ole ole ole ole ole ku el maru la kumbia el ma ya se wo muri ya o pe el ma kai na se wo muri
0: re o fa maru
1: ya ai ai pale fa maru
0: o ava o
1: ai pale yo fo ya sa pescava pale yo maru ya tau wa pale le le un ya, mana ya lah kenapa ya? Alwa, tapi mereka lah ini demi rumah ya kalau aku. Mereka kalau sana kupai dua ya, mungkin aku kupai sana. Tapi mereka lekali ya, lekali lah asyik bermuri. Orang kui fikir eh, koko. Orang kui fikir eh, koko. Ya, ini orang yang saya tahu aku pai, ini yang dia. Lain sekali kau kali aku pai.
0: Ini,
1: kalau aku susah aku kau mai. Tapi aku fikir, kalau aku fikir, aku ingat mangkuri aku. Nah, kalau malam ni masa aku fikir.
0: Ya, kau orang fikir aku pai ini aku kau kau si. Se cui fiki. Ua, a ka fika i ora ile i kua ngaka i u. A wai maira ora i kua ngaka i e whaka ui ua mau ingoa. A ua mau ingoa. A ka o cui fiki. A ku hulai se si ku uingara mai o i ole ali. A. Ua ale kauranga ua ere sa umo i meo pia o kura whare ae. E por aí que o meio que fica o meu falhado e ainda sou local lá mo quem eu oi fa eu não fa foi com ham
1: não fa foi com
0: não fa com ham mas eu copiei ah
1: aí é muito
0: é só um foco samo ko e foi mei e foi mei e wa ki ra pen sa u ye wa ra ngai ko mei ma ko mei ma ku nga ra al ku fiki e mo ro fuk sa mo ko ro ri nga se so alo ngai ngai al be ra nga le go wa ki ri ro ra i por ese si kala

0: la to wole nei au ai wo pa u le lao lao te wai le papa o le te inga le pulenga mo se manui o le mana pasifika fa ali fo ye nikon wo so ta ine sa mo matonga ile toi fa sa wina le au ma fa o ngalo na lai sene la kapi mo se lu mana imanuia o le mana pasifika wo ave nei tala le o malie Philomena Loheni masui o le New Zealand the Order of Merit ona ona sauta ua ili la e ino la valava po fashions maane ngā rwenga wiso soani mo tukanta Pasifika. O le tina matua le nei i fitful ona tau sanga le soi fua na ia fatu ina le fale ofu o le mena designs i tau sanga ilu afe malelua fa atati mo na alo teine to afa. O matua la wilo le nei fale la valava i ainga Pasifika ili manuina o la e o la wilo i lunga o pengati fa ilangi i Japani Fiti, Kanata, faapea ma Amerika. Na faalia e Philomena Loheni, o le manuia o le mena fashions na afua mai le toa anga ma le songa songa o lana whanau. O faailo le vaenga le Salvation Army, o le asile atu le tele o fale tufa mea ai po o food banks ili atunu o le atapunia, pea umatu pelango lango po o fansal malo le tausanga asau. Na atu faina le talo le tupe le valu miliona ta la, ma le tufu tufu ina atu o mea tau mafa ia no fuanga. Ulo ia ifo ile isi fitu miliona ta la fa upopo mo ia lava no fuanga wiso sani, pe ita ia le ia isi isi tupe fa upopo pe amai ale nei. Na fa alia le pule le saunga le mua le Salvation Army ya Sonia Cameron, e mana o mia e nei fali tufa mea aise lango lango fai fai pea, a waa ale ai, ole ale mafai ono fa awawa la tu o onanga. Na sa unuol ministao ati na ilautele, Social Development Minister ya Louise Abson, ole nefso sani tautupe, wa mawaise to omanga mautinoa, mo le faala putuptonga, ile taiminei. O taofia nei maloka te unga tupe tangata te otolu i Samoa, au fa anga solo su esu enga leo leo ili fasi o tangata, olo o maa salomia na afiai vai nga faatupufaalavalave i Vietnam. Na liiputia mai ele Samoa Observer o tapunia le fale tupe tutitono Samoa ia te unga tupe esu tangata New Zealand, Australia, pasu tangata Amerika. O le li Samoa o Joseph Vaa o ia tautini o luna fanaina o Lorenzo le malu to via mamaliwai o le o luo maa salmia o le taitaile o le kengi ale coconut cartel ile a ai Ho Chi Minh ile lua maa su talwai. O le isi ali Samoa o Steve Toffa wa ioina lona fso swani ile nei faa o lima. Ole su engala tamai ele Roy Morgan Paul wa umwai yae se lango lango malosi mo le vaenga fa upufai ole Opportunity Party po le top le osi iti anelo lato lango lango ina ile ono pasene. O se maatu le manu taua milestone le mo se vaenga fa upufai sa umi se taimi o taoto i panga mo se fa ala wilo aina. Ai fa atu e te wina lona ta inga le fa ingo le tausanga taluai. O le sui Pasifika o le topia Romeo te vanga na fa alia, ele muli muli le lato vaenga i manatu fa apolo kiki tuain, ai olo o te pata ula i muta upo lo popole ele lau tele o le atunuu. O le atu ula i Romeo te vanga e tau wamole i tumalo palota o apa hapa ili palota tele ya novema. Ma le tala fa ai u? O se tanto lunga le mava ai e tu atu le pine fau ua maua ele malu Freddy a kui, o se vai longa lea na te le imafo fawina yana fuafanga fa atatia, sa kapteni mua mua ole au ole kiwis, na maua ina fa ilonga ole New Zealand to order of merit ila so soifua ole tupu. O se ali e fia fia mamita mita lo na ngafa sa mua, na sa unu ai ole nei fa ilonga e winga le fa atua tua ma le fa moe moe, about faith and purpose. Na amatala na laka pi liki ili siful mo ntupu tausanga ili au fa avao maa loa ni usila maori ili siful walu tausanga al matua. Na yetu usia si tala faa sol pito ya na taalonga ta wapo o tes elua siful walu boli New Zealand Kiwis ili tasiba walu faa ili elua siful tolu tausanga o ona tausanga. O iyo sangata taalo Pasifika pito ila ititi sa kapitenina le awale Kiwis malato manu maa loai i aye tolu ili le ai a Peritania Tele, Great Britain. Samoa talifona ole nei vayaso, ye faifo mailangin manuia mo oi Samoa, i inga pulet Maria Makelita tuu, soifua.
1: Bringing Pacific people together. 531.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Island.
1: Tā lofa vai aso o le ngā ngana Samoa e āfua mai i maunga te tele manuia o le nuu. Ki o rāna ki o kutu i te ia te epitoma o te reo Samoa. Te ia tō tātou nuti. Noko ni atu i te Pacific Media Network e te raitio 531 PI. Tātou ia e Jeannie Pera. Te opate no te ikianga o te tama akatere au o te pasreia o Christopher Luxton, te botany te reira. I te pōpungi rui toro rau ki e tangata te tai ti matatu te tutungi tōna opate. E rongo ma a mata iti o te a mapūnera. Ko tuatu e kumo e te akawa angai Manukau District Court inana i te paraparau. Ko aki te iri e te wa atutua o Christopher